0: tukana ruto weni andagala navyo akabwa atikusangwa umuhanje chimangolera bevu yabisikire neri nariwe niribuhirire eni andagala navyo kasima kasima akasima nyamuhanga akobevu ya abyabere mukorera kana batire iye ngamwale mbesa mama bikira Maria mwaike ya malangira eni mwana murere akabya eyo bakandi bwambuye kandi shabuta musaburi ekinywa Echo Elizabeth ya mubaratu. Nebuze mebunga obama nyikira. Nyinye umuse buliwa ye aka nyikira. Mucha temesha mama bikira Maria. Na charekini ya buatre. Omuhanjichima ngolera bebu ya bisikiri. Kuonde. Aba liumobi tumbibi yabo. Mwate lulira pyo mubo ama hetukiria habake vake. Chikaka ngana yake makaye langera. Ngamundu muke alakini bwa nyamahanga masombolo. Mukatika bakali atroke. Erebia ayu wa mabia. Uko kitumbiki honda atakundi uko andishabuta omusaburi. Obuze miobo tukatumba katena abakana abakahorekerera kabisa tukimba katena mukashamuka kwa mama nzumu ko nzumu akusha baleje bakabya bakimba ibinyo bibikira Maria emba omolumbo lwewe esaya bana imali wabo ye Elizabeth. Na chikale kitwagaba omusabe wetu owenga kuramuka ya Maria. Muri binyo bya bikira Maria imwabye muri binyo bya Elizabeth imwashye ni binyo bya malaika imwabye ne byetu itwe tukwamira sasa Kristu tukabuka mama wewe etwa batu atusavere kundi twetu ri binyamalolo manake yo anga tusavera nyamuhanga mamusombora abinyinya umusaburi chamara ko musi owakatanono tukabura bahurikirire tutibatrahe tusangira hauma kwa manano mulage owo bikira Maria la era bana be Fatima akabura batano musabe usana evita nenene no museseka ndutika musabe musomero zari yiku waye na rutuke bukabyo kandi twashya saba okwa manano musukusuko owali omachi hoche tulere no tu byane biyimerera tushaye kumeraha umerere twa Kristu boshi tuendeleye ni sapuri yi si tundishelwa hoboyera papa belarume
1: asante mwala wetu uko winyo vinga hana na vyo singo ku awa ulikiribo ya kitumbiro ya maeria ya kani ni hai abu sipana kukwa mire mwala wetu erule chirao baba kavari nama hikambere shao ngoko mwala wetu ama tuwera atibasi vinyo vyo maria vya amo mokasi moyo nyamuhanga nani nachi raai tuwe tudakatena ketro akongwa ko tukasoma ko tsimu abale muitwe eshukuche aba Kristu abatrasi obusi obulyomo sala eyesapuli kuche eyakatena dubutumai eyesapuli sibasi obusi obulyo obosala eyerozari watimo abale sho bakasoma erozaro esapuli bakasunga mo chikwe ku ekuche bakalu sabyo haikwe kuche akatena ambo musabe ku bangla sambo ambo bawotu nyesana hana kwa mke Maria na kwa mke Maria kwa avare ngabo abakatrikatrika ko musabe oyo nazinga ukaba gwera
2: ni bwambo avare ngabo tunga luto obrabo tuteno omunwa mabuya barenge abyo naratrikatrika mukabisebo butamenya base ngabura bahulikiriri betro batahe tuneyo tunyo mumanyumba nario umunye mumanyumba muniye baba munena mama munena bana nario no omungome wati asunge chundu chulu babatahe omundu akalaba omo mama wamabe bura mama kusangwa kana iranga bane babya bakakwa baba yo bubambwa kapurapura naho mama utambia papa useme bale tu omba franga za masomo mama kavya mabibuwa kwa nene na miase ikandiende kalu na tunangabwanyitia kafano kanyonyo wako basi ngakimaya busanana maisha wetu tuashinda kenda kenda yake oyo tukabwatu tukumbe twatu kashaba kumuze watanono ni bikira Maria si mama wetu owere jihambera mwala wewe kwa msalabi yuwe na wana Yohani mama yako uyu. Netu Yohani obure mundwe hiriwe mori na lewe. Neru ebyo shibyo shibyo shibyo shi okko mama basi tuwa mawe musaba na yuakalu nyabura mwala wewe na mwala wewe tata. Neru obutalu hobo kwa nene itu kwa

anyo kwitulo mundu na hani operasyon na yekania namutsangiro ko telefone sinasi omubiri akakola kwa namashakola okolukengerwa omuwarimu anyo ko tablo na ye telefone inyo mobyala chefu

0: akao lwa mokambale chilombo nimajinawa presidenti la republiki aliwe ni mnyamageria ewabo ye mageria alakini akatumikire mango ulio atipa atina bana tukomire mango reji pa yosa problem donc mndu wa chilombo kambale nasi nanda ke ngali kanana banyamageria nga bana tukomire babiri menyango ko omwalawo tuye ye chilombo kambale ani mangulio me anemu kwa moluse ngolo bao malo sa problem e message ya safi omunyachondo ya biri hika abanyachondo donke emusavia voilà e chondo musavia batu banatu kwa miranda kenda ke na busunga message ya safi omunyachondo donke bindu byoshi emyati na hire allo donc tukapokera rukumba rukumba wasi hali mikro shini asiyo ebindu byoshi binanda ke antuka rukumba
1: kanini mole kandi nimuku nama byasanga tu makolose ndiyo
0: amulume mole kandi muna inna muku
1: ndeke
0: utiye alor lenda kwanza rukumba ngatuka na haba kundi hane bata aba ne muna andikira munuka ni bati atni ni hitaye numero parce que aba ka andika bo baba uto ko mani numero iba na uto ko numero ko lwa kera nga message yo munyam

0: ndiyo wanachinja watu, tumewawa na wakombozi.
1: Majikijiki, wazalendo oye.
0: Wazalendo oye.
1: Oye sawa.
0: Baba bache byabo sasa.
1: Bache bya desordre. Abazalendo aba erezema babari chingere chikundi chabo, abito mutaksimene hao mano mukiria wowe chimbulu. Umulo na hao mano musekae. Kana bando babaze kamara moyo. Abondi ni bafozalendo. Fozalendo. Abo tike tike. Oh ndi muzalendo na imuti yo omuseka ye mangurejipa. Tuko yengeno. Ndabo ni bafozalendo. Donc benye biko na Fabia bie omweka memba na tu para forcer sécurité tout ça. Mais bakianza changana mba vile if tutakosa kama ba vrenjo ba wapi na bafunjo ba wapi. Bazalendo oye. Alors aba policier nabo oye. Bo farde se bwani sawa Oye. Wadi mulekezi yake. Alors truka Pelele. Lola hali mikro halia. Ye badi obre mundu omobye ukakola iwa kole chiwene.
2: Ndio.
1: Iwa kole chiwene. Omabi uli mundu we seven mama ifrazi iwa kole chiwene chomo seven. Kusi uli muimbaji. Omabi uli muimbaji mama anwaritu akole to biwene mo muimbaji. Chef Celeste iwa kole mechi ya bi nuene. Isi basho ambo Celeste ali mu akali ata ebere. Uwa buka usaka bwe na kanongo aho wa makole chitsebe. Fonoma kwa mama na bana bayetu. Nganje ngkone re munga anga 14 kole bunga ngobu wene. Ina shangi mngane luona bakoni, ina shabia mngane kole miati hii tuwene. Ina mako lechitebo. Pelele. Esa ukaiwe, ukalwe
0: Chaveso kutimabuko.
1: Uu nyoko moto.
2: Ndiyo.
1: Iwa kole tuwe minu wene.
0: Evi wene mama.
1: Iwa kole chuwene.
2: Neshi kuli utu ikaya tatatawa.
1: Omuzalenu nae tu nyaka, nyake hitu maruwa marine mpanga uwe, ina namako la tuwe minu wene.
0: Evi wene.
1: Trebie.
2: Nuhu akaya ni habari kubro mwanzira ati habari muze. Kandia biku shiche, neshi kereba kama mbo muze. Kumbe ni muze, oyuwa nga shiche.
1: Ne, tutuwa bita basicha.
2: Mwaka muze, kania kani kuendi mide.
1: Ne, tutuwa bita basicha. Ndokulu wa kereba, iba kawa wala mba maimai.
2: Ndiyo.
1: Iba kate bita wako ngesho mbeba. Lakini muna bita wako, vazalendu oye, tuti oye.
2: Okay.
1: Na uba isi chaka, meme ni papetive tuwe.
2: Ndiyo.
1: Voila. Alo tuwende pelele.
2: Asani.

iti manga minire ehe o moto kwasa nitumo kande ni chombo echa sa okutwira hisisha okoluendo sureta minya kuwikere.

Coca-Cola. Emiviri Coca-Cola. Sumuta Minyomoto Konitumo. Kadi hongwa nga korara yone hekima. Nikuwe ukanza raheka no mundu. Nero maramoya na kumuuliza nimero yake. Dada unatoka ka wapi? Kundena ishenzi kaka tsambika. Ah. Kalu wa tenere mo centre ville kwesi ne mundu wa mongengere mweria ukanza raheka no mundu nero maramoya na kumuuliza nimero yake. Dada unatoka ka wapi? Kundena ishenzi kaka tsambika. Ah. Kalu wa tenere mo centre ville kwesi ne mundu wa mongengere mweria zuri wake. Iwa mavi ave sunge nimero akakwa mererayo atyalenga ne kope alinga chama hia na ngolo eriyeya kusi ubu muyomba wewe nero mutaksimene ya maluayo akalo mokomunwe ngatakiriba bitu bataksimene mukole mibiri ne hekima kusango buli mubiri anawote erehembali yawo.

0: Habari mama. Jina lako nani?
1: Saveri.
0: Unatoka wapi na mamangu?
1: De l'hôpital.
0: Merci, tuma salamu
1: Nasalimia mama jina lake Kosole. Nasalimia papa jina lake Brazo. Nasalimia dada jina lake Le. Nasalimia papa jina lake Sinzomen.
0: Merci.
1: Nasalimia Sokul Kaleb.
0: Merci. Na mwingine tena.
1: Nasalimia.
0: Tuna, na nani kumbuka? Salimia na Yomba Waliso.
1: Na salimia Yomba jina lake Waris.
0: Merci, salimia na kaka ye Charles wa Rwanda.
1: Na salimia kaka jina lake Charles.
0: Merci, wa mwisho.
1: Wa mwisho na salimia wa jurnaliste uto wa kuradio moto Butembo Ben.
0: Merci mamangu, na kupatia zawadi yako ya matabisi yenye Charles wa Rwanda kunako busheri yake Papa Meso pale kwa Nyamaria Mokolobe bure. Sema merci kaka Charles wa Rwanda.
1: Merci kaka Charles wa Rwanda.
0: Asante sana. Hata kama vule shanyesha, habari?
2: Mzuri.
0: Jinako nani?
2: Patricia.
0: Unatoka pino dada Patricia?
2: De l'hôpital.
0: Merci dada Patricia. Sikuma salamu,
2: Na

0: hata vyote moto yangu. Ah, vile ndio nasipaka na matumu, tumu zangu za mtumu nasipaka bwana. Kama nirekola shobo wale cha langanga. Ah, pani ba Thompson manyama za bie kupale. Nazipe bwana. Chaka. Lubale. Lubale na si akupa. Aya usikwe na tuvungurira kule ku technique. Na si akondesha kuvindu vindu yako hivi. Anapelekea ula shatuvungura sana Shehonia. Ashehonia mudije. Anapelekea mudije shatuvungura na kuhonia. Asante sana. Habari mama. Azinako nani?
1: Rafaela.
0: Unatoka pia Rafaela?
1: Delopita.
0: Uko pia sana? Asikuma salamu mama.
1: Nasalimia papa jina lake ya mfrati. Nasalimia mama jina lake kusema.
0: Merci.
1: Nasalimia dada jina lake le. Nasalimia dada jina lake vijia.
0: Merci mamangu.
1: Nasalimia dada jina lake mare.
0: Ibarra dada.
1: Nasalimia kaka jina lake Bernard.
0: Ingakwe.
1: Nasalimia kaka jina lake Prevus.
0: Asante.
1: Nasalimia dada jina lake Glo.
0: Merci.
1: Nasalimia dada jina lake.
0: Waya mwisho mama.
1: Wa mwisho nasalimia warafiki yangu wote wa gredi ya moto
0: kutenda. Asasa na zawadi yako ya mumbere. Bana mwitaka mumbere nani? Mumbere Valeri wa mumatokeo. Ah, merci mumbere Valeri. Sia yuaka kama unakuwa kwa mumatokeo nimerukumbia na pendaka tuonane. Sobo flimo. Mwenye na ushaka pale vichuma vya mamoto. Pale mumatokeo nae na mpenda sana. Sema merci mumbere wa Valeri.
1: Merci mumbere Valeri.
0: Asante sana. Koma?
1: Yes.
0: Jinako nani?
1: Anwarite.
0: Unatoka pia Anwarite?
1: Delopita.
0: Sikuma salamu zako Anwa.
1: Nasalimia papa jina lake Ambra. Nasalimia mama jina lake Kosu. Nasalimia dada jina lake Le.
0: Wewe?
1: Nasalimia kaka jina lake Premise. Nasalimia dada jina lake Mari.
0: Wewe?
1: Nasalimia dada jina lake Glory.
0: Wewe?
1: Nasalimia dada jina lake Sandri. Nasalimia
0: Wamusho.
1: Wamusho nasalimia wa journalist wote wa Radio Moto Tempo.
0: Asante sana kamata zawadi yako ya kaka Flemo aruenda kunako busheria yake papa Bosco. Pale kusoka sema Flemo merci.
1: Flemo merci.
0: Asante sana. Bonde kuya kwenye microphone. Koma?
2: Bien.
0: Jinako nani bof?
2: Estache.
0: Unatoka pino bof?
2: Kapiken.
0: Muko bien?
2: Eh.
0: Sukuma salamu zako bofe wa Kapiken.
2: Nasalimia papa jina lake Mbali.
0: Merci.
2: Nasalimia mama jina lake Pascaline. Nasalimia tati jina lake Jose. Nasalimia mama Kovulajo.
0: Merci.
2: Nasalimia yomba jina lake Charles. Nasalimia yomba jina lake Gaston.
0: Kobe ne?
2: Nasalimia dada jina lake Rosette.
0: Wewe.
2: Nasalimia dada jina lake Roglet.
0: Ibu wa raha bonde.
2: Wamisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Tembo.
0: Na mimi nasalimia rafiki yangu yeye mama Nyarebe wa pale ku Meteo. Aye bibi yake mzungu na watoto wa mzungu wote na wasalimu sana. Bonde wa Kabekene. Najua salamu zako mama amezipokea vyema kabisa. Sema asante sana Sokulu Kalebu.
2: Asante sana.
0: Sokulu Kalebu. Asante sana. Demai, karibu. Koma. Uko bia Demai. Jina gani?
3: Shasi
0: habari. Unatoka wapi?
3: Kapiken.
0: Ah, na wewe uko wa Kapiken? Yema miko yeye. Alisema ati nini? Atukie msalimie. Sawa, msalimiano Demai Shasi.
3: Nasalimia papa jina lake Gaston.
0: Merci.
3: Nasalimia mama jina lake Esther.
0: Nasalimia
3: tati jina lake Zuzu.
0: Merci, na mwingine?
3: Nasalimia dada jina lake mama.
0: Okay, endelea tena mama.
3: Nasalimia dada jina lake Rose.
0: Kobe ne dema ina mwingine dema yangu wewe. Na mwingine? Kumbuka na mwingine dema. Dema hii kumbuka. Kumbuka dema. Dema hii.
3: Nasalimia mama Kobolaisho.
0: Merci dema ina mwingine bi. Na mwingine? Na mwingine? Na mwingine? Ushaanza cheza na ushatingizika. Yo. Demai! Ah, mwache demai yangu mwadie! Demai! Haya semu tuwa mwisho, eh? Srer!
3: Mwisho na salua rafi ya wato wa kina jomote kutepo.
0: Merci demai yangu! Utijinako nani trahe? Chase wa wapi? Merci Monzo. Nampatia kwa zawadi yako dema yangu wa kabiken. Sire, tosalimie mama. Semu ti sokulu na muyomba wali so merci.
3: Sokula muyomba wali so merci.
0: Asesa nwende vye.
4: We. DJ. We.
0: Batu boko ngambo za Kanzambi. Huko ngambo za Mizebere. Akuendea huko Kaundu. Huko ngambo za kwenye banataka chiviri chimu na huko ngambo za Ngingi. Pole sana. Akumpoteza mzee mkubwa. Anamwona mzee mkokoma. Apale kiririe. Hata msawa mzee kabwave kabwave. Naye mzee kina plus. Wako wakaji wa huko ngambo za kiviri Ngingi. Pole sana. Kwa yale munayo pata pale. Bara. Mungu tu. Anamona mze wangu. Bara mwitaka nani. Adije Kanzikabo. Habari ya. Dispondiase. Ako ngambo za Ngeleza. Anamona familia bana mwitaka kawewe. Sita msawa bonane. Akiwa mse pale. Apale kali bana takamo. Kawewe pale Ngeleza. Anaye barusu ye bonane na msalimu na batoto wake bote. Anaye mama Martina pale. Mze kiputulu eh. Aona ikalaka pale Ngeleza. Ya naona kusalimu kwa mkaji wako ngambo za kiwiri eh. Urakalaka na mandevu mingi eh. Mze kiputulu. Kwa raha hapa studioni. Na joko nyumbani na nyemu hata tingizika tingizika kidogo kidogo eh. Acha nijipatie raha. Kudishina shina yeri olori enga lererich. Chambu chabanande. Apo yuka ndiku itauka minyendrambi. Voila, merci. Habari mtoto wangu.
2: Mzuri.
0: Jinako nani ino mtoto
2: wangu?
0: Pichu. Habari ya Sinzo.
2: Mzuri.
0: Sinzo ikuwa yu?
2: Eh.
0: Merci mama. Mama ikuwa yu?
2: Eh.
0: Jinake nani?
2: Sesi.
0: Sesi Sinzo. Mama ndo si Sesi Sinzo. Ubie Sinzo Cecile. Mama ndo nani? Cecile Sinzo. Piju.
2: Kwaza.
0: Kunyumba ni wapi bonde?
2: De l'hôpital.
0: Merci. Salmi obo mama nobo papa, nobo yomba, nobo sokulu.
2: Na salmia papa, na salmia mama, na salmia salmi, na salmia
0: Musa,
2: na salmia tati, na salmia Dabeni,
0: na
2: salmia Marize, na salmia Mercige, na salmia Dani, na salmia Sintome, na salmia Merione, na salmia wa journaliste wote wa Courage Moto Tembo B.
0: Merci, matabisi, utapelekea mama, yes, Cecile Sinzo. Sire, utasema, utasema ni? Cecile Sinzo. Ubiye Sinzo Sile. Rero, na we mama tabisi yako sirero. Yenye ye Flemona lo nani lo Charles lo toto lo akalanga wa kule Chisunga. Lo le toto mea. Sema merci Charles wa ruenda na Flemo.
2: Merci Charles wa ruenda na Flemo.
0: Merci. Wende bie. Wanja patia matabisi ya mama sirero. Abari.
2: Bie.
0: Na we jinako nani?
2: Sami.
0: Natoka pinotahe bonde Sami.
2: Kitatumbu.
0: Muko bia kule Kitatumbu. Aha, ole soma kuchisomo leo. Merci Sami. Ole barisema nini mchisomo? Ambo tupendane. Sawa. Suna nipenda Sami. Na mimi nakupenda, mimi naonesha mapendo kwako. Sema.
2: Merci.
0: Asante. Sami salimia wa kwetu.
2: Na Samia mama jina lake. Na salmia papa jina lake Shale. Na salmia kaka jina lake Victor.
0: Wewe.
2: Na salmia papa jina lake Shale. Na salmia
5: Nasalimia Mesije, nasalimia Pichu, nasalimia Mosi, nasalimia Marize, nasalimia Claudine, nasalimia Tati, jina lake Mari. Kwa mwisho nasalimia Milionaire na Sinzo Man.
0: Nashukuru sana zawadi yangu hii ya kwenye siku ya salamu, hata kama tunapatikana na wewe hapa studioni kwa Radio Moto Busembo Beni. Ambia Waliso, Muyomba Waliso asante.
5: Muyomba Waliso asante.
0: Asante sana. Habari na wewe Sokulu?
6: Nzuri.
0: Jina lako nani Sokulu?
6: Amosi.
0: Unatoka wapi Sokulu Amosi? Aha, sukuma salamu Amosi.
6: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia dada, nasalimia precious, nasalimia sani, nasalimia pichu, nasalimia dami. Amisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Busembo Beni.
0: Asante sana Sokulu Amosi, zawadi yako ya mumbere na Lebla wa Mutanga na dada Lebla. Sema dada Lebla na kaka Lebla merci.
6: Dada Lebla na dada Lebla merci.
0: Sawa. Habari Sokulu. Jina lako nani? Unatoka pi Sokulu Mika? Muko bie sana kule? Sukuma salamu zako Sokulu Mika.
7: Nasalimia mama, jina lake.
0: Nani?
7: Eve.
0: Merci.
7: Nasalimia papa, jina lake Kakuli.
0: Asante.
7: Nasalimia dada, jina lake Rosetta. Nasalimia dada, jina lake Rosetta.
0: Merci kaka.
7: Nasalimia dada, jina lake Sinta.
0: Endelea.
7: Nasalimia yoba, jina lake.
0: Yoba jina lake nani? Yoba jina lake nani? Merci. Wegeko? Vuyingo. Asante. Wa mwisho. Tati jina lake. Na mie ndonda kwa wabwinyo. Na mie jizalimie. Awe nini kataria salamu. Nisalimie bunde. Nisalimie bunde. Awe nizu. Bunde awezi sema tunawe. Werero roho yako inapasa ya mamama. Sema merci. Mumbere Valeri. Abeni matokeo. Mumbere Valeri. Asante sana. Anaona ujumbe wake nani? Anasema jambo. Jambo. Merci. Kwa kipindi mzee hapa ni Ombeni. Habari Ombeni. Habari ya Banyabutima. Habari ya Banyabutima na Ombeni. Uko hiyo kwe. Sawa, sema niko na kufuata bie sana. Habari ya pale. Najua vigore, unaingia pale Divete, unaingia pale Mupo, unaingia pale Ishango, unapandia pale kwenye banataka wapi? Kuendia kule Ishango Marera. Haiko Ishango Marera, ni Ishango kama wapi? Sio Ngeleza, Ishango iko hivi na Kabakasumbira ndo Ngeleza. Lakini pale tu naona Banyabutima, na watu wenye watapatikana huko ngambo za Mbobote kwa Koloroshe, akwendia huko kwenye izine ya Savo ya Bie, Savo Mamba. Una anasema nini Voilà. Tuko na kufuata Bie Sinzo, Dimashe ulikuwa wapi? Ilikuwa tu mambo ya vula vula vula vula. Huko ngambo za Kiabaendi pale Kanzambi naona mama Rafaela naye mtoto Mahole na Mahole pale, na kusalimu sana familia ya Chitigo pale, naye naisalimu sana bana mwitaka Yomba. Voilà, habari shangazi?
8: Nzuri.
0: Uko bien?
8: Eh.
0: Unatokea pi shangazi yangu?
8: Chikwa.
0: Habari ya Chikwa ngwa shangazi?
8: Nzuri.
0: Uko bien sana?
8: Eh.
0: Utajisikia bien?
8: Eh.
0: Asukuma salamu zako shangazi yangu akikwa.
9: Nasalmia Sokulu jina lake Karongo, Nasalmia Tati jina lake Clara, Nasalmia Yomba jina lake Pole, Nasalmia jina lake Nasalmia mama jina lake Eme, Nasalmia papa jina lake Fist, Nasalmia mama jina lake Furaha, Nasalmia mama jina lake Marine, wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Asante sana, zawadi yako hii hapa mezani eh. Mwapasha habari wa Kalungwana. Le kalupa lupa. Zawadi yako hii dadangu achikwangwa. Sema merci kwa waliso.
9: Merci kwa waliso.
0: Asante sana mzee wangu Pedela Nido. Huko ngambo za Marera kunako a patisserie Pedela Nido. Salimia wote wafanya kazi kwa habari? Ajira konani?
10: Happy.
0: Happy unatoka wapi?
10: Chikwangu.
0: Habari ya Chikwangu Happy?
10: Mzuri.
0: Mungu bie sana.
10: Eh.
0: Salimia baba mama Chikwangu Happy.
11: Na salimia mama jina lake Elene, na salimia papa jina lake Ibere, na salimia jina lake Clarice, na salimia dada jina lake Christelle, na salimia kaka jina lake Christian, mia kaka jina lake Thierry, na salimia dada jina lake Prosi, na salimia jina lake Abigail, wa mwisho na salimia warafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
0: Nashukuru sana. Najua niko mmoja wa warafiki yako hapa a Radio ni Moto Butembo Beni. Namuona nani? Mkati ya Butamu Pedela Nido. Sema Pedela Nido merci.
10: Pedela Nido.
0: Pedela
10: Nido merci.
0: Asante sana mamangu. Tati! Habari tati? Tuje cheze. Tuje. Nije tucheze di. Luvalenda. Ah!

0: Merci, wasikie salamu za upendo.
1: Nasalimia mama jina lake Eme.
0: Voilà.
1: Nasalimia papa jina lake Serge. Nasalimia tati jina lake Julien. Nasalimia Sokulu. Nasalimia Sinzome. Nasalimia mimi.
0: Wenye chacheza kila mtu yote. Hapo kwa chacheza.
1: Nasalimia.
0: Nije hapo sofa acha ngoya. Acha cheza kidogo. Acha cheza. Acha cheza. Acha cheza. Acha cheza. Nije. Tupe raha DJ. Huko chini DJ. Jana. Na utajaza ni. Merci na ule. Atia patia ni. Na milionera chacheza hivi yote ni vyake. Endelea na salamu mama.
1: Nasalimia dada jina lake Vivian.
0: Voilà.
1: Nasalimia yomba jina lake Sen.
0: Zorozo.
1: Jina lake Rosh. Nasalimia dada jina lake Nene.
0: Voilà.
1: Nasalimia yomba jina lake Beni. Nasalimia dada jina lake Kristen. Nasalimia mama, mama leki jina lake Kiz.
0: Ibo raha mama.
1: Nasalimia kaka jina lake Chris.
0: Yeah.
1: Nasalimia dada jina lake Chris.
0: Kovene.
1: Nasalimia Naomi.
0: Nasalimia
1: wa mwisho nasalimia wa journalist wetu wa radio moto
0: tembo mbele. Nasindo. Urije. Yeah. Ola na jo kusoma ile pia mbele. Asante sana mamangu mzazi. Sema merci mtoto wangu Sinzo.
1: Merci mtoto wangu Sinzo.
0: Asante. Basi. Amwende sema mbri. Sawa. Mugeni aje baongezea tena. Bonde wewe. Bonde wewe salimie. Voilà. Mutime. Nyebote kwa jumla merci.
2: Merci.

0: kuchwa pale. Eba yayo.
1: Kandeba tasha hamerai.
0: Na ingine mugi. Eba yayo.
1: Kandeba yayo.
0: Ukaya sungo mundu nagenda. Nagenda. Ene bereru angoko. Anga sasha sube uku wewe.
1: Enye bereru nja. Enye banayoye makuta nariyo. Enye denga mungo. Ebyu kabisa. Mwaliana wage wa jetsunga. Akashe kwega yego na hano. Ese wane tebe tewa mengiro momo kororo. Ogu abaka liba have. Abaka ikalumu. Obo shobara. Nabu bahire. Emehembe yo koyendi. Waka nyukuku. Oko kumabu. Nabu babi nga babari ya batatu. Nga babari ya baba babu moku. Aba huku wa.
0: Chose nangata kolacho baba. Ni isikirie. Ni wasikirie. Na nisikirie nduwa yikuwai.
1: Kome nabedi.
0: Shondana tuwa na hano mwanchi somo. Zile njo ningali na ishimi.
1: Ne, cheche kale kena kutse mera nete umulie na wage. Yeshari nda momo kororo. Ukabe kwa mata yako sefe. Wa yako sefe. Ukandibi kwa mata yako bukara shimatike wenyu.
0: Na nisikirie nduwa yikuwai.
1: Kome nabedi.
0: Shondana tuwa na hano mwanchi somo. Zile njo ningali na ishimi.
1: Ne, cheche kale kena kutse mera nete umulie na wage. Yeshari nda momo kororo. Ukabe kwa mata yako sefe. Wa yako sefe. Ukandibi kwa mata yako bukara shimatike wenyu.
0: Ya begera. Baheruka.
1: Babegera.
0: No mwache yoni nashi ngoko omulo reha no ngabi ni nashi nete ewa tu yonye ne
1: kaba nabe ende ende wabere vya masa kawake waha nota he
0: nire wana babe
1: nage ngatse manga kwa langerako nena go okane ndeshe nze kaya okane teroko he oko shishogo kuhishogo nete mweliana yoyu ama abu kango kumusha kulo angana shari yoko lusogo
0: utarele kanga tirire vyo mnyumba. Kana nasunga mabushano obuke ndiyabi nyabinyeka.
1: Nkoba nabaitye mwaliana mwaliana iko mo ya muntu mube omwaliano yuwane omwaliano wabotswa kana tsende ende yo nomolo mako ana yitsungire eme kigumi yeno ya mabayo mako ga yo berobe nene neri yakanye gwazera bihi o wa mwaliana wage eme kigumi patahe ba wabya kanda shakol ayi
0: baba. Kwa mwana mwana yale vya neche kwa rache nungu kiu ukachuti eka.
1: Kutia kutia.
0: Na ufuneko nunga tayi usemuri.
1: Ukaji usemuri.
0: Ngayi.
1: Ukande jale vya. Unamunde yala mawondataha liyo usemuri. Ukande jale vya. Shombo kwa shake nga shama nishama hikirahai.
0: Ngande labaho. Hari weka tabi ya nakabwa tiamukume na kusunga. Ye katabeyi.
1: Ane yo kwe.
0: Muna musungire amambe chilo chamboka.
1: Mama kuhere chilo.
0: Kwa tayi katabeyi kayono china katabeyi yoneke.
1: Musha kologo etro.
0: Na kabeli ya tembuwa labo huwa haliwa yembe kwe chilo.
1: Ye kabeli.
0: Ye kabeli atyo.
1: Ate kabeli
0: na ye. Ate mwanda poli ya herire.
1: Kabeli.
0: Kama salare kena salana ulani rinari umusoni.
1: Ye he. Yo ni mwira wage. Ye ni mwira wage. Ye ni mwira wage. Ye ni mwira wage. Ye ni mwira wage. Ye ni mwira wage. Ye ni nga aronga talo hanu na genga ya yewo cha huwa karebu ngale baya na ye mwatsi nga bana munda ga dabet na o kabeli umure mukaje
0: kabeli ya biri owa atwa na labo owa ari wo yende ho chiro
1: sagwa na matagenda mweli na wage
0: wana yambo baba
1: aba iko betse kolo bayi ye karasa mbendo
0: wa abandi babiri yetu ile shukururu na bana mu bakaye ko kushongu ko bunyaso ronje
1: gotia sagwa
0: nga baba
1: na matalo lieno shukururu shobe bibaka direction ndake shishi ne muri chebo bishakarase
0: mana kyo butunga no bureme yenzu ko yobuteka
1: kabe na betia yisu ka amuhe ne ka sheribu gi sheribu gama behi
0: na butunga ka shibu wa mabehi
1: inka ende babye betule bikare kitwa bya batake kuno itwe bayira itwe banande butunga no bureme bobotake bo kugwa tuna ritwa genda tuka mbale mocha kanga alubolanga babari yanzalo shibadzire bureme bode mobuteke ayi ariko bakaje tokera okaso neri kunyeshye ebe nebe owe nge mahira bo haji olya gwatbo ngata ya kulemboto ne na nakabuli nakahene na kururu na lape ne yongata tongabyo bikendi ngoticha neri abampari neri kweriye chomo bambaraka yo bakaye tokera neri bo batakumbe bali ebe batake neri kasunge hilwana akanduka kaba katakumbe kali luka byakate kilubaluba nobibi ho habo kasera nobiti weseraho bo sana nobutatumika itwe obuteke obutunda bwetu mondo mosho nyama na maboleme abona omo mufumo yo probye tuka kolo yo omo kajirako oshi kundi muyo no kahimba busana ne bishebyo
2: baba
1: nani atuku
2: baba wabijuwa ania
1: akuti kwa nawe tuku
2: okwituke tero wakatakata baba wa yeno wa manyire
1: na wage
2: wa mafanye no ye miaka ne miaka ale wo wale ngali kwa bakisiba singa tore hali. Amaisha kwa namu andandre.
1: Amaisha nandre, kia maisha nandre, kita ya tukwe.
2: Nanga kubora nete, nami ya nuyo kutirimba, akalo kalo kalo.

0: kare kine kujira hano ebe ebe tebe ngabu yika mananda yiyo meme eme kikumi okawazara mukaliwa huyuji okuchi kwe baba ngandasha muwazara kuchi ewa ukabutio kuchi okawazo timu kaliwa huyu ali ahosha ute ebe yele jireko kwe aa ndi alerio kofranga alerio kuchi kare kine kujira hano ebe ebe tebe ngabu yika nasere baba mukasha nyiko lama mutotoy
1: hei na kurabu waba imbo merayu
2: aa manaku nauti ya noyo habia kakoto merasho chikare kwa nyewa ragote
1: Njuka... Shuku nishoni.
2: Shizo nishachi. Ngiku iso nishachi.
1: Si wangatele vya makanyumbo kona vili imbano. Ese kureno mchango wawo. Uwanga muliru tuno madame uretosha franga wapi ya kujenga taka katuwa shambre kabuzi. Wabari wabili imbano.
2: Nje navere ule parasele yumuvile. Wanamu. Navere ule parasele yumuvile hoka shamera.
1: Kunene namu kutungaraba na vahu. Njo wakati ulipata ya kuenda tafuta franga.
2: Neri ibu wa tukaranya karamele. Eri shule ngerengu kukanyi hiraku ribaku. Shule ngiri, olio utsema tibo, merisibu anangu kushu mwe ya tumika, yoyo anamabita shepukane ria saa, tuwa tuka tutialenga wabere hola, basi omungu wakutumika. Iwa ya nyisabarana chisomo, iwa ya sabate mbereshe omungu, minaomba merisina mie, minaomba ushuda, wanangu alikuwa na saa kenda mumieka kumi, amekuya, ashukuriwa mungu, iwa towane sadaka. Me, okatuka ninyakaramera tamu madame, naone wanganjishubi ya mwote mwa, wanganjishubi ya mwote mwa mwanda.
1: Mwakatuko serae.
2: Alako, mwleri ukujiku.
1: Tukalu ya watutu neshe vio tukala nda merera. Mwaya.
2: Mwonesho ulinyito tumulayo, tehaa, nereka lumemu anda
1: chisimu takafra. Navere mwote.
2: Okuchi. Ono, onadrasa ngoyo halamboku nishauti yoko mwlumu.
1: Uke, tukawa yafa nyane vipimo.
2: Biachi.
1: Miaka kumi na moya.
2: Ati vipimo, biachi.
1: Ah, oyo wabere lumwana
2: yako lande.
1: Oyo wabere lumwana nzoka.
2: Sharelo banza. E nje na ngandi yako lebipimo. Na ukandi yako lebipimo konde. Sina shiano na ngo.
1: Na lebipimo. Oko borechiro.
2: Ukabika kanganya
1: byonde.
2: Ukabika kanganya byonde.
1: Abanga ngo muberi omuntu akena namufanye.
2: Sa wasukanaga sha yeye tunawo yepima.
1: Kawabere kanu tuswe ndipi mishano.
2: Ah, ngandi pi mishano nje mulume wa muno. Ukane nyendi midegwe. Kumbe wuna kupima.
1: Umumi ya kakumi na muya hini ya shinga wabiyo katambute.
2: Halita mbani tuku. Na nanga tabande kengo kuna nanga tabande.
1: Haa. Wabiro umayiramu handame sore kuna changulago.
2: Emiate ne sawa. Haa. Njini nuwa na shinda. Shende nga wongo koko kawazebio kawazebio. Shende kubio.
3: Tunia ni maneno.
2: Ehe. Utichi na taa.
4: Sokulu nyirano. Na masalana sunga yerezo omoka visamu. Ababandi mubayikire watwa mutacha bamaisha maduka wosi na lwirawo chuputupu ekyo franga ekyo nebine biliulia nehoro nitinda muta noko mbaranga lakini ebintu byosi ekyo dukini siaberehia
2: ahe mwetse kulwe ewe kulugi rekotia ewe wimaye amotoka ulugulwe yoko ndo yoyo nako kukaye balera nere ebintu byishimo mekalu bya wera mekalu bya aje
4: ebintu byosi yaberehia mungu musa yonali are kitwolo mumuyimunye
2: bolo bolo bolo bolo
4: basi basi ukosole baba na nirano omudre masiara hauma
2: kabe na betia
4: basi zokulu akabuya sikelwolo
2: ayi iko na weheri nere henu amundoka waje kaje tonde kango ko tunali ya mukaramera karamerano irishe kandi gwati twa tukaleka ibichibie bya usanane ra mukaramera karamera iko ndo begwa bekata sha ya bete na yibalisha leje kugwe yali akande na navande ban ai mungu e kwa hano to yire tote
5: try chepa bolobolo basi bolobolo amaisha we moli kwa liati adonga maisha we moli kwa nana wanga na panda infua kandi ende ndambi waso kwa mukeka
2: sasa ya bila nyilu yako wenge na roa nushine shinga na ngata shaira nete warune niwa nete bongo kona mabera iwa ule vai
5: suna lebirie nine muhimba holo tambio kuka parcele kau
2: kama na metie
5: nario nga dimile ena kuhaende parcele eshi nga parcele biri elota mbieri ya eya proje ya yeri ya Aonga imbe ndi hotel edia ndi ndi kwede parcel iyo
2: na amamete mwe iyo anyitwa
5: omuyana mulorarayo ona mata sunga capital yo mwanzwe owe dimile
2: yeah basho matse na mana akonde na
5: eneria ya bere bere shifo mu mwage
2: lomoli na inga somu vile ngatibo e parcel na bere ulayi mu vile na mukaliwa iko na chete ngoko na bere parcel iyo mu vile mwana na ngandi na cheguliayo konde konde busana ne na bando bya yere heromoli na akandi bat ni china mababa yeka gaula ya ben
5: unashi itwa lume ninatutu ka uko mutwe ewobegere chiffre erishi ya lotia ukabona
2: ewa nyibwe kancho ewa nyibwe kangasha kuzura chuna bitika mucho kuzirisha tena rukima ya parcel ya
5: esho franga shereweka na sakala ka ehabimbaranganye unalangire yirenge yo wamafanyira yo projet eyeri